mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se rin dede to follow program every day ohun rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to nse dede moji osu o moji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwe mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde pastor dekuli e pa frasi na ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan ni bulletin gbon mi eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi leleyi o bo se nbo ni o mo so baba se weekend fe mi na weekend mi tun leleyi baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunlema e jajo dupe lowo baba mi e wa sibi pepe yi so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbon soke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo balesi yen ibe na ni o mo kunlesi e jajo wa pade ka jo baba baba mi ologun ajobo pade pepe niwon igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku to mi gbokijikiji eyin wo le ba dowo po ebi oni po lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e jajo ma dupe engineer e pe pastor mrs temitayo abolo dowo po atora anugba

0: lives. Gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun nibi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si beyin o se ba dowo po ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun a dupe o. A dupe pe okun lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologun ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odun 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina npari lo ibi te joko si yen wa wa make sure pe hallelujah re dun yato anything be lotun tin be lo si wa gbo ko kan fi so pe o se olohun a ki hallelujah ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo eje 12 somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya olohun awa gbe oga aki oki opo se adupe lowo re eje nfi idi oro iti bayi ke so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo ko wa si enikan ti ngbo mi laaro ti o jeje ikanu o lu pese yo pese onje fun iwo atawon omo re mo ti so to onje tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o gbogbo to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o o le je ka titun mo wa so onje to wa je ayeraye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo so na be yen mo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba gbodo kesi mo ni olorun ni mo fun yan lo nje God is the source of every food gbogbo nje to ba ri ti eda nje laye olorun ni be die mama so le dide ki ngbadua bi n ba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa lato ni lo ki se re atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo n to je ati n to je laye ki won mo tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba ladua bi mo se n gba lati joyi oni fi onje re sibi ti ni ra wa oni toro onje lo si le ota re gbogbo eyin ti won wo pe ki leleyi titi oju aye re oni jeje ikanu mo mo gbadua mo finu findo sure fun yin lato ni lo oke ti won mo gun nile yin ti won ki le dagun nitori onje iye ti se Jesu iwogun o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni oje ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo to bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon omo ri oro na gbegba bo se se abi to ri lo waju to ri lo seyin ilekun ire lo wo ni ti mo o wa gbo mi ohun to je lo mo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni ohun to je lo wa ki iwo atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iranlowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko e le gbe radio ye ga ko gaju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo bo si yin lori lato ni lo ori ti yin o to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba debe fun ra ilekun lai kan yo si ma si fun o wa wo ki ile oni o to su angeli to ba mi sise o jade lo laaro I bayi o se weekend fun wo na loruko Jesu ti Nazareti ogo re yo wa tan na ju bo se ro lo in Jesus name mo so gankan lana pe Olorun ni mo fun gbogbo nkan to da patapata lo nje lagbara Olorun to ba jade loni wa mo nje bo jade onje o wa ba o dédi di o dasẹ won ran mi sin laaro kututu ni ojo friday and ki to mo lo sori facebook atori tiktok omi wa pe number 10 loni but omi number 5 ni oje ode o la saturday ka to lo mi yen but e ma mu omi number 10 bo ah gbogbo eyin te ba tele mi ibere ki so nise afẹ to ba fori ti dopin gbogbo eyin omo lohun a bo sori facebook ni se a bo sori youtube papa julo lori youtube abi tiktok o dekunle e paraphras ibe le ti pade mi ejo omode ni o agba ni o okunrin ni o obirin ni o e gbe omi number 10 pade mi se ro wo mi nikan la fe fi we enikan ni se loni ngba ta ba de be ma so boyo ni ni aboniko eya ayo fe nibo le tin gbun mi emi mo waasu e fun yin pe nigba ti olohun ba se tan lati fu eda lo nje ko sin ti o le lo tori pe o lori sun gbogbo nje mo wa ka jade ninu iwe first king chapter 17 verse 4 to 6 first king chapter 17 iwe awon ba kini 17 verse 4 titi was 6 un ti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni olohun wa unje fun ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni eye ye to wa seye lasan eye to laun ju esa mi o fe mo eni to ti o mo ni koro lo iba aja un sawo yoku bo to ba ti kan tonu ti e yo sanu e e mo binu ma to gbe yin dide e dide wa nawo eyin eye to nje mi nbe lowo yin o ye wa mo basi le mi e ma basi sobu mi gbogbo eye ti o nje mi nbe lowo yin bayi loluwa wi e ma fobo bibeli ni eye eye yo gbo nje wa laaro yo to gbe wa lasale yo gbe bread atere ah o nje alako wi ni o gbogbo eyin te nje nje ikan o nje talika ti won ba ran eye si eniyan o nje re as change mo kede loni nitori majemu ipe lori mi o to nje nje ikan mo eye to gbo nje re dani ko mo gbebo in the mighty name of Jesus o dashe o dedidi nkan lakoko ti olodun le lo niye to ba wu o le lu eye enikan ni ki tun le o le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re ah ah se bo ni God can use an angels o le lu angel awon angeli ti won bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe first king chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon ba kini chapter 19 lati ese ikaru ese 5 egbon ti bibeli so oni bi o si ti dubule Elijah niye o enikan niye o o dubule o si nsun labe igi ju igi kan ti won pe ni juniperi won ni si wo angeli si fi owo to o si wi fun pe dide jeu won gbon jede labe igi kan ti won pe ni juniperi ibe ni eniye ora kasi angeli bibeli so o si ji oya dide wa jeun mo gbadua eyan bi angeli angeli bi eyan ti o ji o pe o wa jeun so le foke ni igba mejo loruko jesu koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo sawo mo re angeli a mo boyo e wa won to so won ni angeli si fi owo to o si wi fun pe dide jeun fasis won ni o si wo si kiesi e mo wo onje ti e gbe wa o akara ti a din lati ori eyin na won ti din latori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si ton dubule iye ni pe bread and butter ni o to gbe wa nbi bayi ko le mo po lohun ti wa nu business ko mo foyan lo nje inu oru inu olohun ki dun ki bi opa awon ayan fe olohun o faramo ki bi omo pa o gbogbo iyen ki gbe lowo ke baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to leti o awon ko mo won o mo nje ta wa pastor mo nje bibeli lawon mo kini ni mo sa line tebi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa le olohun a ki yo sa line o to dara olohun mo fun awon ayan fe lo nje o ti se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 won ni angel oluwa si tun pada wa lekeji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na je fun awon kan be ti en gbodo bo nibi to lo jina opo yin le ro bo se nbo mi ero australia ni o bo se nbo mi ero united kingdom ni o bo se nbo mi us lo nlo ona reji o yato so na awon ti nbe nbe o le mi fi ke fun o ko gba jesus gege bi oluwa tolugbala ki won le fun olonje awon angel sir lati te ko se la awon angel ti ngbonje wa o nbe titi disin be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angel fi din mana fun awon mo israeli ti won je koda won to je ra parusi asiri to nbe nbe niye e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olohun be yin o ba goke laye won gbodo bo o gbodo je nje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipase awon angeli ninu church wa to nwo ni we ma yen eje nse bayi se ri ni ojo sunday is going to be our communion service awon youth wa ni bebe talent sunday woni is a talent sunday show ari enikan sa ni ilu us ni ilu america o ba won we ti won se ni last time and bo go se nje to long o ni eni to ba gba first second third ninu awon display won orisirisi nkan la won youth ma se o imi ma korin awon mi ma jo awon mi se choreography elomi se dance drama awon mi se drama awon mi se ewi wa kewi orisirisi o wa ni first second third oni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi eni kan bi elo lo gbe le odi gba te ba de be ini be yen lori afefe bayi lagbara olohun despite the fact only communion service is going to be combined service ipade to lagbara fun awon youth ni o be na la se se ni odo awon baba baba ati awon mama mama eyin gan lebu ebun yin ki le fi se sunday is a talent nje je mo pe gbugbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon we are going to discover you now eje ase bayi ya to si yen ibe lati gbadua fun awon omo lohun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otu olohun yo bless you pastor michael ite se olohun yo ka mo fun yin and eni kan de mi na ni display o mo fe se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebun eniyan ni o pese onje fun to ba lebu e le lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati foko sile ati nte ba fe danwo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 enikan ni e tun number yen pe 091 eyin te ba wa nibi to jina boya ni diaspora le add plus 234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number yen enikan ni angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka maniku abida hasha owo to fe san yan angeli bi eyan san e ri ran lo wa angeli olo ni mo fi se eleri and eje nfe le ikun ninu we psalm 78 ari bi tawon eyan ti je nje angeli ninu matthew chapter 4 verse 11 nigba ti jesus pari awe 40 days and 40 nights jesus de wo tan te bi npa jesus eyin e ka lo si sale ni verse 11 bibeli ni awon angeli so kale won wa jise fun onje wo wa se fun je asiri tawon kan omo niye ninu we act of apostle chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter o ya dide ko mo je awon angeli won si peter kokko fe je but awon angeli da lo ninu genesis chapter 18 verse 1 to 8 ranti angeli se wa je onile abraham won je mo la won je resi leyin gba won je tan bayi awon na ju towo won le fun abraham ni ai mo ye bi ta angeli ti je ninu we Genesis chapter 19 verse 1 to 3 lodo Lot won je unbe ki se pe won ki so ni won ti mo so angelia mo fun yan lo nje won a si mo fa awon na si mo jeje eyan ninu we Judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli to mo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni Gideoni ayo ni gba mi ki so awon nkan ti olodum mo lo lati fun eniyan lo nje mama nkan lekun engineer pe ki won wole ka bo ti o fe so
1: oruko mi ni kindi olodum du si lati agege pesima
0: agege le ti wa laaro yi
1: ni mo on du si side bi kan ni ibadan be pe ki tetele made tori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo won wa fe je ki loje omo je sister mi omo bolaji anike ohun lo mi ni debi
0: se won be nbi
1: ni debi sister mi omo bolaji anike ma bo o omo mi business rice lo se o si ro won ngbo bida ni kan ba fi gbese si mi aye la won custom ba gberu 100 million lo lo ba do ni gbese lo be si ya o ki
0: won gbe eru 100 million lo
1: ninu eyin oje o ta rice o se pon toro ki se oja kekere o oja gidi ni mbani ati bani ma wori ama mo lo si church kan mba tele mo wa bi ati gba mi wa se kan lo di ki ma sa paper kidi mba ile todo ti won sa bi nkan be
0: en tun church se
1: be ni won sa lai jo ni church body mo sa se be omo mi ra ma to kini ile ofse kini ofse keji ni ke tan tin gale jerisi eleyi
0: e ma bo e wa ba njerisi nti an so ile kini keji keta
1: omo bola ja ni ke odenide
0: ah won tin bo
1: e gbo mi o o se o baba mi e se o eleyi gbo lo mu ki leko
0: ewo
1: eleyi gbo lo mu ki ta le leko ki to mo na bilisi o ti ba gba flat si sa
0: o mu gbo mo
1: mu gbo mo
0: eni suwo seyin lo mo bola se mama yi si nso to tojo e mo ko le o
2: lo sta lo so
0: o to won so
2: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olodun tin towo yin sise te fin taye eni kokan wa se be na laye yin o se dundojo ale apa yi o ni ka yin esu ese ko ni gbagbara emi mimo lowo yin loruko jesu ninu ogbon ninu mo ninu oye Jesu Olorun ojiji o ma ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
0: adara fun yin
2: olopo ore lese ninu dile baba mi e le je ki ala baba ati ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
0: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: eh ike o si ko le kini le keji eleyi gbo lo wa mu ki tele kini to debi nisi o si gba flat si ona yin sango tohun nikan dagbe be to ma mi wa lo bi si mo gbe nigbati mo debe bo ki aje tu ka le oni ma mi fe lo loyinbo e fa dura ohun lowo daddy ejo e fa nugba mi mo n gbo wa do mo eyan gidi lodo yin baba e se mo dupe o
0: e wa nisu ki lele mo se na e mo sa
1: ido si kakiri tin ba ile sodo si ma sa
0: mo dogbon keko nu ye ile olodun lo ton se awon kan mo ba sosi je ni bi an ri dot ile bayi won foju pare ni baba adeboye lo so asiri abami e fun wa ko si bi ti an ba ti se soji tan bayi won ni to ba le sa paper yika ogun re lo sa danu e wo mo tin mugbo ko mugbo eni ti won ti so dedun arinle won gba oja 100 million ninu oja o ti pada soke number 1 oko lekeni oko keji oko keta o re o a si tun pi eleri won ni be lo seri o ni fi ya lo igbare in the name of Jesus gbogbo awon mo yin o yan won yanju e wa ni kanjuku in Jesus name baba. Nice eje npe baba ina wole eje npe
3: oruko mi ni ola oluwa kelabi bo wa lati ilu iwo
0: iwo iwo
3: ni arugo ojo february 1 to lo
0: todun yi ti 2026
3: baba mi pe 20,000 mo ti si a testimony yen ni isin awon alejo to lo pe mi o ni 20,000 mo mo fi gbagbo bo lorun rin pe t'Olorun ba le se 20,000 fun mi ma fun Olorun ni 20,000 mi o jade tori mi o lowo yen bo nkan ti mo so laarin ironi yen gba to ma de ojo keta si gba yen Olorun fun mi ni 20,000 naira gerege so mo de san owo yen oku 100 naira tori bank ti yo charges so gba ti mo fe san re ma je mo losu yen mo wa 100 naira
0: e hard e mo e wo lo ti to
3: mo hard e mo so kini ma ri ni pe bi mo se n lo le enikan pe mi mo ti so testimony yen ri so mo sa ti ri le yen ta mo de ti
0: le ti yen te fe
3: mo ti ta
0: e ba n wa testimony won gba yen jade pada gbe gan e ran ti testimony won nisin a record e le ngba yen
3: 1.2 million naira ni nkan ti won fun mi lori ile yen o ti san ida mewa mi bo igba ta wa 77 to lo yi 5000 naira ni baba mi pe mo jade fun 5000 yen o wa gbadura pe olohun to se anti ti roda yi se temi na to ba wa 77 to lo
0: eyin wo le ran ti roda
3: so emi na fe ru ore be yen ore ojiji tolorun a kan fi be mi na wo so kini ma ri bi 2 weeks ago ni pe enikan sa pe mi won ni motorcycle ti mo ngun pe ko da to mo
0: o ti gbo
3: pe o ti gbo ki n wa lo ra motorcycle mi emi de ni nkan to po ti mo fe fowo si so won wa ni ama kin lo na machine so boya 1.3 ni pe machine gba yen pe a ma send owo ti ma fi ra motorcycle mi a ma send e si mi so ki ma ri mo sa ri 2 million naira
0: ah o send it to
3: send 2 million naira si mi pe ki lo ra motorcycle mi mo de ni nkan ti mo fe fi owo se yato si oro motorcycle so mo fe dupe lowo olorun 2 million naira n be nu account mi ba but baba mi mo lala kan mojumo leni pe mo ri yin ninu ala wi pe en travel muto yin o wa kun se ru muto ti o ye ki n ri pelu yin o wa bi le pe baba mi ki lo de pelu ru muto yi elefe ka won eyan o mo
0: pe nke nbe mi ni pe mo ra nda lo
3: kuda e tun fora fi aso kan bo muto yen ni waju pe ka won eyan sa mo fi mo pe yin ni e wa le fe repo mo wa bere pe epo elelo le fe ra eni epo 35000 mo wa so fun attendant yen mo ni ko ta epo 50000 naira fun baba mi ninu ala yen so mo mu 50000 naira yen lowo lori phone mi
0: won tun be se 50000 si mi bayi nawo e ah eje koko nawo si baba ilu wo le fe lo se ti bere processing ninu awon ti mo ba pade ninu isoji ni UK ti e si wa oke gidi te lo tete make em be akayi mo won e wo eje mo lo sori Facebook e mu omi yin number 10 eje a lo sibe e mo gbaradi fun isin ojo Sunday si ologo Holy Communion and Talent Sunday gbogbo eyin youth e gbaradi eni kan ni lori Facebook ago melo 6:30 odekunle Epaphras be le se ri mi lori YouTube TikTok and Facebook mo gba olohun gbo pe didun lo so so lai ni waste akoko eyin ayan fe ni bulletin gbo mi e ja se bayi gbogbo eyin omo olohun omi number 5 latun se laaro yi loni ojo Saturday gbogbo e da laye to ba wa gbadua o gbe omi re gbogbo omi mewe wa ye wa yo number 5 e yo jade omi yen ni ma so tele si loni o se se ko je pa le we loni o si je se ko je pe a we e ti e ja lo de o e ja lo bo ba gbo n to se ko to lo me ti lo a gbe pade mi to ba ti di ago mefa bo ago mefa ni loni 6 a.m. 6 a.m. ago mefa idaji tin ba ti ku nbi ni isin ni o to ba sese n gbo mi lo ta ago mefa ba ti lo ya ba mi lori Facebook ni isin o ri mi live neat and clear o dekunle Epaphras baba mi o oh a fe se nkan so mi wa a ti try gbogbo eyin te ni ida mewa gbogbo eyin te ni ore wa mu ore emi ni testimony kan mu ida mewa kan jade an gbogbo eyin te le mo to ni wa bi n ba ri yanu owo ma fun woli mi iwo na se be eni kan ni se san sinu account number church to ba la account number mi o le san be bo ba ni ti church o ni esan da mewa to re si account number na ri 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade nko to di pe ma lo ese bibeli wo la fe ka iwe Psalm la wa ati bere lati loni by 21 to 30 iwe Psalm 21 titi wo Psalm 30 lato la lo lati bere si mefa mefa pada gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin eje n fi gbagbo gbadura fun yin so raye ton ba lo yin eyin atoko yin brother to nse birthday mummy tin se birthday sister to nse birthday gbogbo eyin tin se birthday orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo olohun bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san oju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
4: Chilling with my people.
5: Chilling with our folks.
6: Connect with us online.
7: Like us on Facebook.
8: Follow us on Twitter.
9: Follow at the Beats 97 ABJ.